0: 1.3 FM.
1: Kabar di Berlinan Kita, Media Lari.
2: Cus, berkulai kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentak ngali hari YFM
4: YFM Segulai Sejalai.